E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ko te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui. Anā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā rere ki o tātou, tini aitua, ki o tātou, tini mate. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere. Haere, haere atu rā koutou, kia waiki nui, kia waiki roa, kia waiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira a piti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, ko whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kaia tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.